kuzibe biriki omonde muhanda omulu abando kokwanana kwanene tunauti abanabeka no ngana sungo mwana nena uti ko telephone omwana ana angana sini kuti ya ya hekuwewe omwana anganabya ine kayigurira sabuni sina shingo biri tukana limu sabuni yake kalwa kutwa sungeni abara balulu chimbo luwana ebyo shebyo famya tukwa honera bekunde omubuti omachikachu makabatu njana mubuli anetse oluchimba luli luwa kiwata kukana ulira luwa kadi unashinda kenda kingo kombe no mwale wawo kutse mwala wawo shout na mubiri nako kasukuta mwala wale vakasungo mwewe mwembundu mwala walebe bamabale byabali timiwo mubipine mufashi na mwala wale byanalweko moba kaba tsemba bapande waloke bunja bunja bamabale lembya ko shomundu babale bakabakangana mberesha ba tulangu lungo ko eta major eye polisi eno na mwala wale byanalweko kwishi tukana bwatu te akamba la hechimba kiwena kutse omwana kaina na ipopotire kwishi baba kundula beno ebyo shebyo byangana ikira bana kunde fabria tukatotre wange noko bandiboshe ababuti abana mwekasa abana ibiko chika chera batandala batukarut muhamberera abashakulo masalamu ba masalamu bayiko ko chinyo chiri bwambo yika kuba ina muyama murero nibwambo anana abando bana mukolande kendreke bane bwambo kumitwa ko lumubiri wetu ngitwe babuti na mwana ni akutandala na kande mwale mwananga kutandala si bwambo akende kubwe kububuti obubuti se borekwa utawayo mwesene chikali bwambo no mundu shale twa kwa mahano atana hono nambu no musha kulu na yekumba ni anahano ni we mubuti so angaluho kwa mwana wao amuna buranga nene maitwa muhanda na kumbe una mumukongomerera ukaisangula omusasuku wewe ukabute inje na mabebu mubiri wayi yetita kolesha bimure bire ebenga shamuhikira ebyo bimure bire si bikinire bire kundije na banwa ekine kibe na kirya kya kibuya nario kikiryo ko mwana erasombola motwa kanirya ngoko abando abakabuta eyinerya tuka wiranga bana betu bakana lwange no bakakolo buhingania ne ndimibiri amabe hungombenga tukarote emesasese rebe kapanza panzwa abando bane mulweno waya butoko munduko moiziro waya butoko munduko mokindu waya butoko munduko kolwezi waya butoko munduko kwe matadi waya butoko munduko chenzasa kuti chikwiti nero wale komano yeyo wale komano yeyo omusasi rebe kapanza panzwa akabuwo kobandu numundo kambo musasi kabuwo komundu ukawabe kolebetse bube nene omwame mukulu yiwa na wana akata ko mabindu byo mwe desordre nibambo omwana kirwa cyana murera yari ya murimo mutanganyika mweri murimo wa mubuta Uganda murimo wa mubuta mu Tanzania mweri yana murera yo ekirwa cyo kikahikano mu mibiri yawo yo kakola emibiri yo ya bulenzera nibo bandi bane muita ewe wataluko ko kanduko oho bandi bane mulaba eseta be bundu bundu abendo byawo yo bana mwande byo kamba mubaka piye na byarebe na bibi na lwemo nibambo abano botuka shige yo na makosa kunde echirocha bochangana tuhikako mona shata kako na chende na mwanet ikwa na banda bana betu ababiri ikala omobe hugombe nga mweyo muri omobe tatabe nje bya Kongo muri omobe hugo bya Afrika muri ebusungu netukwa nene sibo buri abuto shituka shahora ko maheru dio seze buto mune ben naho nichi nichi ka umoko chiremo iwana shakangania abana beyiria makuwa wabota takuluwa abantu babere buteromo Buraya bandi Amerika bandi muazi bandi sinashi barahaye na abana banashingoko ibyo tuli ba kongomani na watwambu yo territory ya Lubero kuseye beni naho banasi bashingwa kisha takikana no kiro cha muna bwana nichi nichi ka umoko cheremo abana kwishi omusase wetu ayasera yeno nero iri hano eryo kumbe buri mundu nietu ndori akuryo muri mukine couple oho mure na bana muna mubabotereyo bas kumana okokonzie noko makono kutselerye na lebe baketa genda na reba murene banya chitsumbero murene banya mako murene banya mangulio murene banya masereka murene banya kalubula murene banya haye murwenzori mweria murene banya mangina na ewe tuyeno nyambo eno yo baba kolera eba namukani ambo o baba wasomere primaire ha oho baba wa somera segondera echi somo cha patera mulupati so chechi ina rabanya kweshi itwe tune ile sho gudro bukache sho tala sekaka kweshi ayo babalua yeno nimbo ambuni anga natro kerebi yeyo
Mureke isha sunga yokano. Ni watu muna hike riobo sokulu. Muna hike eribo sungari. Ere sunga kapanuri kelire. Basi lero babe chiro. Rebi ya kesha genda. Iba naba hekera kataraka. Iba naba hekera kabatirikano. Muna buwecho. Tupia tukaikasa. Chikeba chabulie. Aba nababa kashamenya amahero. Wabi yomosanduku. Na musonga shatukiriba explique. Bakasa ero tukayata baba wenyu. Yeye aboka. Narona abwe basa. Siba shimundu. Ebala ngira kwa nende wanduba kajigalia gari wabaka bula kwa nangana nabo moche handa kuti yehe. Nambu ebyo kumbe, itutuwa vire ya omwabe hukombe nga mweyo, etu na muka sana. Ukabu tutaba nabo hobunia, na haba na eba shakotarebuni batrahia, isi batrahikana wabu eno. Ayona makosa. Ukabu tutaba nabe chisangani, haba na eba shakotare chisangani batrahani yeyo, erika okochikeba abutayo nabana, ese bangata amenya ngoko ewe urimunye chimbulu. Umuna mahuli chimbulu na mala ngira mwira waye, waka mula muka mwitele kilometre. Mundo waye mwenye chenzasa, ye baba wa diakre na mama uwe na mabaramucha enguri yeyo. Aba nasiba ngamenya, naho mbeno nebya ne, wanganabi ule mbeno ohogoma ha, kutuni hubukafu, kutze sina shure haye. Aba natuwa nashingoko ewabo yeno, naho chikache uri omulu muka salamu alatrabo, erubwa, babaka soboko maheru. Na kwa sungote haba naba kata muna wire, omonche ku, iba namo yekuka, ito tukale rewetu. Kweshi, iba mabiyo wango kubama vika, ayete wabo. Kandibwa, iye wabo. Haa, ito tukasuwe wetu, wama langira, nerio hivi na hivi, na tuwa langira haba nanga naba makosa. Ngoba mapono bo sungali wabo. Ngoba mapona obo muyomba uku wabo. Ngoba mapona abo tata wabo. Ngoba mapono bo sokuluku wabo. Na, seba baba yere. Na no, wanabia kasi ya nabuwe nobiro bebere, haka nabia kakendi mwito lukando, kanga, angana hikia hara sokulu, angana imwe itekeni, sokulu na utakarimake weka hepere, sile nalio kwa hepere se, ehehehe. Sokulu angana ini ana kutirimari ya besa heki. Ini ana gonza heki. Mbeno sokulu angana ini ana ute ende, akari ya kama wabi mubiriria hali ya hamate, akana kibukataa. Kumbeka na tasha ya ere sokulu. Kuzi nina kandiri ya bando. Nde ta na ingende shayayi. No munu tuwa munu tuwa pote raba nabe yo. Babirishi gale yo. Siba sherea li. Tenga wacho mache franza. Siba shea kwenene. Eyo baba wabwe lusa ya kando. Kunde panyo mwosho gorofa. Baka enda mume toka. No siba shea oho kanduke lua. Tukabe tukakosera. Aba nabo. Omulu baka salaba sunga. Echa handa chiku wabo. Tata wabo. Isha nesha tukiriba kumbuli rabe. Dobo mabe umakunye ni musanduku. Kande ini akaya komutaka. Ebyo mtu wanakani ya kubyo, omachiro echalaba, nerelangira obutibubu shobo, nobulinga mtu wenge tuenge, obulinga obo, erelangira ngoko abana, tukabutere enzira, abana abo wanemushe tugendio kumeni, abana bakabu trawa, kani watashe indiria obota trawa abo, kukurumani. Ngokore, no tukalangira, itwele no tulieri ya bazalendo, aba lichetu, aba ringe buraya, aba liyebu Amerika, sinashaba liyomuazia, aba rehaye, ndebo beno bawo mapa mabale mu Kongo banesho kwa chika mwenye gito tulie mu Beni Lubero mweno eno ya brevia ebikutu kutu bya bana bakaba hulamo bazalendo na bamai bamai ya bangana iheka kwa shombundu na mwana sungo mundu ambiti sapo niyo monisco wa sunga akisome kwa chambete ni che FARDC wa langre pataru ni polisi ba wa langre chiriato na keche bakuze ni chijorojoro na mapapa nene hikire mbundu ya muongo. Abo baba ndo botuka obotulina boreno ewe tweno kuti wana sungo munene ambete tu echirato chese walanga echirato cha masofisi cha basuda na wana mbiti jeans na kapera akomudepite kana ndikiremo vote tous numero tel ne noy mudepite embondo ene muongo esapo angana sunge sapo tu inandikire kuti Marlboro everenge oyo wa musunga oyo ne musuda kuti wana sungo mundu ni ambete tu esenglenyesa ye tashi tashi ya busuda na wala ngira nambete omugera mugera wa bakoro kabardine nambete omugera wa bakoro nyashataka kuna pantufle bas wala ngira na mbundo ene mwongu tiri tumu kuti omuhamba aba basoro tukola obazaleno bana abana batu obotune mubuta na hori sala watirukania ohobale ko chichiraga sekenda bande nibu ambo omwana unalengutu, uyu ni mwana murere. Anganabi ya na murere na kuketu ngokai. Na hongu kwa kikugendio mwana, usanane sengsa wa meulia,
uria burerawa wanganabuka lebo mkoni ya chondo ukewa biko mongonda ino kwenda rukwita ukotari ya kweli ha arisa lowa sirukani aho olubanza lwa kalakala wanganabya muruka yomo kanyatsimweria arisa lawa ya hambe chisungu cho halia ha olubanza luka kala wanganabya muruka yomo chilindara mwe arisa lawa arengukiro mobwanda lebo chilindara iyo arisa lowa sirukani aho nolubanza arisa lawa ingiro hoburuse halia olubanza lukakala boto bache batute omonzereka masereka abanyamasereka sibisha luayo ka walangirirwa masereka rike butambweno neringa $20 $5000 iwolobut as inyo muria yo yamabyo lubanza okwanya kwerisha baone tingaba kwa merere yo basi kweshi ngaya lutuma kwa telefone nako nimba bikwe explicwa but bas enyo ari omurerere yo bana omukela bahai wamasha bulako carte de lecteur wamasha vyangu kala tahe kabala olubanza lukolwa kala obusana necho elangana ngoko echi hugo chabrenga chikalika mocha temeshirie haki na amani eribibucha omulage owa papa wa Roma Leo owasakira abantu okunzuko eye chirimo echo tuleko 2026 kunde omutondeka eri apo papa wa Roma okobule bonane seharebula omulage owakendeteka nerio omulage owa papa wa Roma i niakabwate la paix soit avec vous tous vers une paix désarmée et désarmante niamunekate embolero yomukama ebie na bandu boshi turondaye kuta tulole eyere obuholo obutebwiri kunakunana obuholo obutebwe chinyanganga nubwa ngabuga chinyanganga cho mubandu nibwambo obwiranda kutse mborere kutse obuholo sebindu ebyerekasiro ko mundu kandi sebindu birirundyo mu chinyanganga kunde echo nanga tokere babwira omunye buholo ni nyamwangi yuwe na wene hanji yuwe na wene yo munyebo akalo kwaba obuholo ni propriété privé donc ni chindu cha nyamwanga propriété privé ayo mwame mukulu nyambo se wangasunga obuholo ahare kunyamuhanga chareka musaburi embere asube omubitu akasuba eirise mwabwatichi atina mabashigira obuholo na mabaho buholo bwayi nibambo obuholo epe ni propriété privée eya nyamuhanga yuwe na wene nyambo ahata nyamuhanga sahangabya obuholo nerio yuwe na wene kunda abiritu obuholo obukuwewe kweshi netu abiritu obutuchi obwerigabira obuholo obobokobande ababulirebo chikareka omukati kirimba obuholo omukati kechihuo obure mundu anaute momukekera erihimba obuholo omukati kebanda bikuwetu obure mundu anaute echanga kola nero muna nababwira omachiro chalaba se wanga hitia echota wete niwa mbukumbe etungirira obuholo bwanyamuhanga kundi abaretuha nga behembo nga don kambo eridone nyambo ne do busa na mabaha obuholo bwayi nyambo kundi abaretuha busa ne tukweshi twangana gabero obuholo obo bwabande busa kundi echigona cho mwame si cheruma ochigone chebikire mu buholo sibwende sha hwamu nyambo akalwa tuhabo obuholo boshi nandeke ibwe pita na chitameta mekumbe na rokumbe obuholo obo ne tutwa gabera kubo kwabande nero erlangiro cho cho meka munabu twa tuchina no buholo ne byaku niwa mbukweshi obuholo sibule ne bya omomete mayiku wetu situ wite nabo nero echuta wite swanga toka ere gabera chowun nero chikareka umomikania menji eyo botata abimanirebe eklesia boshikofu bobambu tubiye bahimbi abo buholo nyambo eriloko yunoko lyo bundo mabaleta mukekera obolo otwa biri heri obo twangana trasha troka ebihimbabo kadi twashiyuwa omobwiranda obo mwame mukulu atushira kuna mabaru ha eya papa wa Rome
yakabat ver in pe desarme et desarmante mwasaka mwichinywa chino amwati si vous désirez que les autres aussi soient à peine soyez-y vous-même restez-y vous-même amasha ongeria kona chende amabwatia ati cher frère et sœur ouvrons-nous à la paix accueillons-la et reconnaissons-la plutôt que de la considérer comme lointaine et impossible. Papa wa Roma mwa sakatichi ati twamabye itunanzire abande nabo ebasunga obuholo kumbe itubenebene etwabya mubo etwa shigalanda kendeke omobuholo etwa yirabo kandi twabya mubo nerwati okwanya kweribye tukalingikania obuholo ngasebwa ngatokekana itubenebene twangirirebo tumenye ngo kobone niyo obuholo ne chindu echiri si chindu echiri ambone chari matamata chine nero itwe tukalingikana ya obuholo ngasebwa ngabya kunde emitima yetu si yitekeni eryangirira obuholo obo nerishagabera boko bandi chikabwa chitichi yangabya omokongo yetu mwalangira ohotulera tukahika hano busana na bindu be umabe uma ebya baratsamba tsamba wamabe kwama olwegano olwe chiwo cha tuche Congo Democratic bakatu urambo kero batata kuluwa wetu bana bya kera no mwabe handa bya tunebya obuholo bana byamo indi munabwire omabe handa banu mbotsukira tondogolana ninabere ri bura bandu nitinje mama waini aberere buta abana babandu kulubatizo aboshi ayo mama nabuta abana bokulubatizo njinga binashyo kono bokocha handa chikuwetu nangalika natino bokocha handa chikuwetu yese bindu byasabika tabukala osuka myutu nje nashyo no uwaberekera mama wo mumbesa mure buta oyone mama omovresas omo buma mure buta oyone mama ngokonga nabwana tu mama ne mama na wese chuho cha dunga na bando siko ya mpa. Nitinje kumbe na maya fashi fule na mbu yesu wa ye. Yosu wa ndiyo busa na cha. Tunaone wa mama mba. Ye. Ose. Ibuba kuminyisha mpa. Ose mama o. Niyo. Obu halobu ne. Nechibu ya chine. Na itube na mentuotu kwa naata gulacho. Kunde. Omundu wa kasa. Ishe bude talinabu sunamundu. Waba naba kabu trawali ya putra umu nabu resipa talinabu sunamundu. Na utube na bende tukindi baka ngiriye chive. Ha. Mutu wa faki hivi. O hivi na hivi. Nachino nachino. Nachino nachino, ito tukiriba kangania, ni umutamini ya solomero amu. Nirukwishi, ohotu kwa tuka solomere chibi, changanatu kikanetu wa solomera hechibuja. Namu, papa rumo kati, obuholo si imposible. Kunde, nyamuhangabe retuha, yotu kwa lambo bosas. No mwana, o wakakula. Nibisi ya tabu rangu kwa chindu chiri ya nekosa, abere minyaniche kosa, nganiche, abere minyane chibuja. Chikarikana kame keke, kaka tsangirango mubulinga bushano mama wako mabe kakebera busa ebonsa si nibise yataburango ko chindu chiri anekosa abirmenya niche kosa nganiche abirmenya na chibuya chikarikana kame keke kaka tsangirango mubulinga bushano mama wako mabe kakebera busa ebonsa si eyo besabesa papa waroma omulabera omulage owe inpe desarme et desarmante akatukangana ya ngoko obuholo bwa munabwire obotuweteko okokwanana kwanene sebuholo nebya hani abe hugo abando aba fasi fulani bananda yake abando esuka tsuruka no machi wa Rwanda abando bakabambo abanyarwanda bo banayo mo buholo ayaya injena birike Rwanda yondeke ndeke nabere kesha yondeke Rwanda nabaratamerera na Rwanda naho sanabyo manda abantu bakabambo abanyarwanda bo banayo mo buholo ayaya injena birike Rwanda yondeke ndeke nabere kesha yondeke Rwanda nabaratamerera na Rwanda naho sanabyo mo nero abantu baliyo umubugumugumo niwambo wanganabi unautu necheribuga nobelikanuta ah. Nuba mabibu kwa huliri nerio, eru wanganapo ure rana.
obo buholo obuli arme nari obo papa oromaka bat esitwa bi esitwa ko lobo holo bwa sagana abantu bambo

basi inje kumbe na ya Uganda unawateke Uganda kuzumwe wataishinga obobo buholo oburi arme nari obo papa urumaka watu esitwa ko lobuholo bwa sagana abantu bambo basi inje kumbe na ya Uganda unawateke Uganda kuzumwe wataishinga mutu lela biro mabake bikarire ngome buri obo tata abeberemo veri hombere kuinje okomulwa mobutu asoka mbunyenye nye waika mbunyenye nye liriwa mbo tunatakene kabisa nyenye tutakene yitwama nerukumbe lwo kure kurani yambo wanganza utende anza ukende kwa ma omuka obolobo obopapa aroma kati obopu kase buholo korne ngo komundu wanganabya yuwe ni howure na huwo omumutu okumune fuyu hani abandu wamulaba komonzera kutsine nikere no ho mokaperia na mwetsingira nako na hunya ne mutombo ko mumutwe nembalangiro mundu akatomboka na rukana sino munya sala hangani ni isori ni ama bebo gare tomboko mumutwe ana hunire obuno buna buna hunire omundu ama bebo tomboka ni rosu mundu akangani ni isori kutso mundu ni nikere tubule olangiro mundu akachinja tyo mutu ni ama be tomboka ane mubuga ni ne musunga ne bindi binyo bi byo bakamusubira ya ni ruko okumuswa olangiro mundu akachinjo mutu ni romnyutu oyo na hunerere naho anemubuga amabe luhera no mochiri mu muhare anamutomboka hana no mundu nganabi omosoko aune mufuyo bandu banemubuga mure muri omabara naho eratabe unateken so wire nabe kala omabara une kwatu uno wire roma otu rekota yenje sino wire binywe bio nyambo nganabe no mufuyo naho e unateken omuti mino na tulere so ngatso manabi obandi bakabuga ebyo byo papa rumagat kumbe hamabe ari obuholo okokwanana kwanana kumbe buholo bo etwa pokera bonde kino bulumie yo wandeke hale bendu benene ebe kakanga nango ko ababa ni mo buholo yambo sahali resokongolana seri lilingikaniria onde yo chibi ribot twa mabebuka mukagala ko mwame mukulu ngayo mu mubiri wayi ngaye moli kundi nashingo kongendi hika muri ukalwe moli ngakuluka ngasube wayi ni nashingo kongendi hika naho munabwira yende yakabala mini nashingo kongendi hika no lugendo lukabya lure busana ni lingikania okubiwa ngeyo monzira nino muraka sambo mokale oleo mwa ukaya egoma nyambo ukalwa ebutembo woye hike lube no mulingani yero tukata kingiro mo chende chihuwo mungu e murebe kende bya yobete bwesime ndi misosekania hivi na hivi mukebe mwa hike yo mukasala mwe kumukanya bayonga mweria nyambo no mutoka unikere ndeke unamuga na ukahiko mukanya bonga nichi wabere noga omochirimu na chinyamu berebere obutuba obusendoka ndukingira mubwe boko na mabikurana noka sahari no wanga tabulianga nerende ivina iwa kwane dinari auri obuba iwa kuiro mubwe wa obuba abantu bakango banendeke no abantu bahikire ebilito yende munabwire yakabukina rashukubukindira ndeke sahari chareka wasunga abantu abongo mochipese babe banengo banuwe nayo omulwa M23 yabiyayo nachiro bambo M23 magenda abana mulwa tsinduko shukambi babe riende abantu bama bandu ko chikube abantu bama bwate bibino ni abantu baba nayo ngo banaho narere banonde kesi ri hutarisash na hokweshi bani mufita eikalire no buri mundu ine ni mochisumano babe rwambo rabi agendire bas kakashi kwambo wambo shelishe hikeno tweli rebwirana nyambo abantu banganabya na wambwa emwataka na mumbu noma bitsinjatsinja wambwe nyakakuluma nero kwana nesutsinjatsinja wambwe ulemo buholo na ubohire wambwa mabasagirwa kuti woyikachwa buta yetu hotwa malubu ako obo bo buholo obo papa oruma kabati se buholo obo bantu bangabyamo nyambo kombe twa batulyo mo buholo okokwerana kwana ni wangana buta munabura bwa macha eri nashio kubukindira foma yo muhigotseri tunashio ko tukenda bwayo naho rino twabiri ko machika nembukuri nyesa yekaraka abantu batayatu embukuri oko kwanana kwanana yekaraka abantu ebatayatu emiatsi eno eyere omukatikati kenza kano eya papa wa romeno tukindi kangira nayo kuke kuke tukakangania ngoko twangasunga embolere eya kwanana omochi wochiku wetu omobe handa abekuwetu nomukati kobuyingo.

0: ati nimero ye eye RTL hama neye neye Vodacom donc oko RTL tu loko 09 78 96 82 abaka kolisa ye Vodacom tu loko 082 27 29 902 082 27 29 902 na busonga message ya Kinziro owe masereka. Patapana tukwa mire masereka yonde kendeke. Yon tukwara mtukwara mkwa ya banya chitimba, abanya chisanzi, abanya lube bebushi, banakwa mire luse ngolo wabahoma, londe kendeke. Pesa. Asana kaobo wabo. Wasena kaobo wabo. Emiati ine mubasulande kendeke. Karibu pesa.
1: Kaobo wabo kanungi pika kuhake, pika njua kape.
0: Ambo, utaviliri yako kwanza bandu
1: patavili yako. Nero, ngata zikone ubi yako hake. Na ungi pika njua kape.
0: Trebia.

0: abalume bewetu babiribya babandi katengeneza yo omwa nerebalwe ba mwanza e omukalimu buya sharebya no mwiwe kabutuka mukunga emyako omuruto ati abalume taminga lwewetu e na yataiba we temi bana nyanzire nerusiyolia abirilwa no mwiwe omushakulwe tamyane murera amayaremba tamya bashakulwe tibalumenga yirinitie mukali abirilwa mwiwe omukali barwa mutondeshe wabwe ati omulume tamishare butra aterinerwa banaba bakalwa haye ati obule mwana aute baba wiwe nirumukali mubandi shakamenyekala kundi sura iwe ikamele namavuraka
1: nenda batai mulende pesa
0: nari
1: baro habya maenda vete akuta kibura babe gwambo donken uhe kose yo mulwana uti watahia ngakaba ko yuke mukose utichi
0: bo
1: utinata hiyo mo
0: nere kose ye
1: nyata hiyo liat
0: kose ye nuna makeshi ho nyuma kali mbibu aho kadi ejibu yo balume bali andemu ayibali muha mu burambo tahe uye ndi mukali batu ba munoya
1: Ha. No no pesa kameme pesa na makubuli anetia nete ukakoseye omuselibatere yekabaka abo no oni omuselibatere nende ye yekabaka yuyu ni omuselibatere shala shala shala hicha ukamukoseye utunyata ya oyuliat sesemble no
0: oni shirianza abini abirianza babarerunga nererunga ryabo sare ryambu Baba longa sireta moza kweli.
1: Aza longa berekira madikoro akende kuwa teacher. Tukaberekira madikoro mushakulu. Merci pesa. Endu yikale. Ikala. Wabere bwa moza. Ina de chafele essentiel. Abre kole essentiel. Mulete madikoro yaire micro. Omushakulu yo katakere kole myasi yonde kendeke. Don't say bon. Merci pesa kaobo kama randeke. No mwacha nuwe ne donge myasi ne emerembe emasi ne merembe.
2: Sasa
1: na babula madikoro
2: omolo ndunga tuke biwe tsenga ngatikilungula pesa yeyali alaba
1: trebie tukalungula pesa
2: ngatikina lungula pesa
1: tukalungula pesa yo hani
2: niwambo pesa oma mshabe koseye ayeri kuti 10 koseye mulwa
1: omulwa no mselibate
2: obuli mukali woshi ni mubuya omomesho yulya mulangira
1: batamie
2: nga
1: mhm
2: bo nero sasa kwandi wapita hiyo mubuya isibambo bubuya ka kadre
1: Mhm.
2: Obuya bumukali buliyo mu matendo akahula mu matayeko.
1: Mhm.
2: Nero sasa omomulu akaluamo mwaka watishule buta.
1: Mhm.
2: Alakini tuheko sei yabaluana emberi kwatrahi wesikukubirebio.
1: Mhm.
2: Abikahula mu visit.
1: Mhm.
2: Neri wala vireri abangange babiru kubiramba unautie mbuto kuti ye.
1: Eh
2: kushudia kashako tebita tukundishuri tabuta e. Njia kona mazo.
1: Patanze ko bikana tukabete. Abantu bakatsuko ko bufiase. Obufiase iba yo ko visite. Iba nemu yanere mupe.
2: Sawa.
1: Omupe nya nibo iba abanganga batu macha nuen. Iba mutumeri omupe na rompe nya nya burachana chimanga na pokere shombene. Wabe pokere shombene iba yanere ere lete bandika mariage civile. Wabe kolawe leta iba yoko ere kata heroke kitatumba ngarungisha abo. No mati ne ahwe.
2: Amashi aliwa munu kama.
1: Ina bewe.
2: Jone muhoro horo.
1: Ina muhoro horo we. Sikomere bidia pesa. D'accord. Alors tu capo grama dikor? Madikor.
2: Etikale kena shunge byo.
1: Mhm.
2: Tukashoma masiminari okutsebo. Nero tukana hanana barunga bo sana.
1: Echibua.
2: Echibua.
1: Mhm.
2: Nero basibua mushimbule ya kisasa.
1: D'accord. Alors, ololi atatoe kanaya. Ebe kunebero ngabya nabyo madikor, sosha songika.
2: Ebero nene nabiribia. Nibwa mwewe twika wembula.
1: Mhm.
2: Iya bya na shiringande bitu na maulu ari kuhiha okwibule iringa taxi. Kwanza ngabika hano bashinga byanga hamba hamba bandu beyi.
1: Abanje sibabe.
2: Utya.
1: Ko lango ko latrika na munugwi. Tae tuende.
2: Nibwa munuka nganga ngangalirokora radio. Kumbe ngabundi abo hanya wange ngoko munyeshi kumena matukerera sasa obwanye wanzu kinyikira murere nerika muno wire ukinangwa mire muna bucwa namale materemite ngabande bananga ko bakaneruwayo alakini nabara nabihiko mwibuwa mama kanyirembera namabya narwala batrahe andwa lamu ya kala kutsibu yabika waite kumeria nyeka na nyamuhanga motelia oyuka buwoyo amesho wali bene alakini auti hakili inga nana shonzuri shire mamutu wa wiwe ah mwanya bantu kanye chere mulare madikoro Dalewa ya muno wire ujinangwa miria kovitigo Amewa genga ndi ya

kuhanya na vare na vikuwa machire mata na mabia na vikula na maringi kanya jitipo wakona ma vikula mbiro ngandi vya mungu ima mama shahola mama kaja vihola lakini njiri ya kutawa wakoba nawe baba kumi mama moya ha hayo muka kulumuka kayu wa nyikulaya na vare na vikula na mabu ningata haya na rekuchi na maha mbiri yoko yuka niduni agenda naye mokuwa ngana utuka sendo molushi uka utuka hamba vetri uwa pulika navyo lakini mwabe tabia vetia ni muhangane wae asante mupe kata haruka unanyilangile na vare kusha limia na kare mberia wanya batu kanyi jire monda ya koyo unawire wabu unawabu jinangwa mi request kwenye jire muhanya na vare vya mungu kilo Eh, usanawe barista mutsunga. Unde kanyu shoma cyanyina hiko makihuje shibalangira ngo konyi

Nyebo tata. Abali mabomunja. Oba na ba munabwire. Abanganga bomunja. Oba na ba munabwire.

0: Educa.
1: Allez, hey. Merci beaucoup, Kambulula. Kambulula.
2: Nama ramu cha wosi apa nasi okurinari Kambulula kirda. Nama ramu cha boutique générique mo aveni butembo abanya sitone abanya masereka na wosi abanya okurinari Kambulula kirda. Nechineho sinde na hola basi tukikola nevione.
1: Unashika nanga kumukara mukayabo.
2: Basi.
1: Sukali atoka tambi lakini kwa bure
2: kama. Yeye watahi. E radio ni yetu.
1: Bo ndui kale radio ni yetu. Ndui kale radio ni yetu. Yeye tulipita abya Maria. Na erutuhe iner 30 data kwa radio moto. Ndi radio ni yetu. Tulipita abya Maria. Mama Frazi. Unautoko ka surprise akimboka kyakula tarisaya. Hakama msika isika tariwa huo d'accord. Yeye tulipita abya Maria. Tulibita abya Maria koyowe tukoyowe miisa iye yuka tu iye beto koyowe tukoyowe miisa ehe bata mureka na wati bata ye
3: basi
1: yeye tukatsema tulibita abya Maria
3: ndio
1: auto ko sapuli ina ule sapuli aho tulishi uene Ule simoka batika nderenga bia nani nayo na masereri na bakaba na ngabando na ruwa butiko kande twana balaka ndikolu lakini aveke tu sapuli omungazi wa lubula ono
3: ni mukoyo Maria
1: ukanyi tsa de chiuma no lubanzelwa elwa we
3: basi ko vene
1: d'accord tuende mama ya Frazi
3: ndio basi
1: utakutakole tarisa yaka
3: basi mabero musudaka kuro konzira Mabiro mulu memubandia kakuro konzire. Mabiro mulu memubalia tu. Ata kuro konzire.
1: Ata kuro malusi.
3: Namu kalibandia kakure hiye.
1: Ata kuro.
3: Kovina vitia basi. Yale.

0: Kungwashibuwene. Obuta kungwashibuwene. Obuta kungwashibuwene. Boba la mura mukarekerea. Tuka lakini valera ira iko.
1: Ani
0: Elwemba.
1: Eh.
0: Eh.
1: Mama hamba ni ramengi.
0: Alinga shari mungwalo lakini. Ali Elwemba akuikuya. Eh, dako. Meme nabali mungwalo na butubu tunamusaberabo mwacha kendi wana. Bikandi wana shari lotehwa. Alo donc eh. Pelele. Une tayari? D'accord. Wase. Wase hari micro pelele. Pelele ni mwimbaji, kana ni mwevangeliste. Eh, donc Biblia ya mabia asata ya neta yari.
2: Mm.
0: Lakini tune omulu meuka boshe.
2: Ndiyo, hazaekake.
0: Hazaekake.
2: Eh.
0: Eh. Ukawa tumona nga. Mm-hmm. Pelele mulecha.
2: Eh.
0: D'accord.
2: Kakule mulecha Daniel. Pelele, pasteur. Muzawa kuboshe hazaekake. Ndiyo.

0: chondo, bana chondo. Merci, merci, merci, kamuhotire.
1: Bona makere karoli mwana rumberulo mumi. Owa tu lubiria, sekera kuti.
0: Chidolo.
1: Ngabaira.
0: Erilo chidolo. Tomara muchabanya chidolo mushi. Utoba na kwamire. Abali mutwanga bana kwamire. Abali lume, abali nzenga, abali kasende, aboshi bana kwamire lusengolo bawo. Se hari problem yoshush. Meme nabali wicha bana kwamire. Omati anendeke. Mwira nebrekira nani omusha kuluwe chiri, owe biaro. Ye, amusha kuluwa yono e. Lola hari hari ya. Ino sakambale. Ye majina e. Ino sa majina. So cool. Uka watanyabula er. Watanyabula er.

Eh, voilà, sisi ni baraza la watoto inatimu 14h02 na kunako dosezi ya Butembo Beni ikishikiliwa na yakina baba siku lipaluku Melchizedek, na radio ni Radio Moto Butembo Beni ikishikiliwa naye Padre Moise Kalemberia na Philippe Makomera Kasenzeha, na kunako vibui vya anga vinashikiliwa naye Rodrigue Luvalenda akishindikiziwa naye Kanji Kabo DJ. Nami munite Katembo siku limanzire millionaire. Hii tutaenda mpaka

0: matela we saka terefesi sano nand awe pesere event yani wakayo kwa jingo yuka kutumia kare chiliko buturi ya hukanza hukalambira ya hukanza hukata kano moro
1: hana shirisha vya matela we galaxy standard amatela nuka lusako
2: wa shinja vali chatubanzwa vata ya vavoya inyomoka kwa ma radio moto Butembo Beni ehu sheyomore na mavakiria na mutibwa olendi onone honorable Kalambo wa Misisa Timote njenga sera Rwanda njenga sera kumezo ya chenava kome koseye na njenga baratera ebinywa inyunga inyunga shakangiriraya ebendo byatu witeku ewukareke na sumuologolo ngawundrinu yehe arenga uchene yo soleta menya neryo oyukare komurenge na bahika kweyo yo mwana wa bolume ya bakolo molu drigeze omulu wana wa mebere yuene yu wa shibye byuma ali mu studio omubende byumba tuna nayo yatuka kwa mana navyo wangana zilimi ya muziki oyo Rodriguez na bahulikiriri banzwa mutege mufungule na mavolime kusudia bandibowe ebe kalaba omumezo ya chenaba ikirimbere nga bashima nyoba hulikiriri nyobando betru munabwira bandi baloko besomo abandi balo mushombanza tuli mu biro bya shombanza abandi balo mu shombanza cheverero nga bunde bolobolo okubalia ya wakubande na okubalia mu berero nga bunde bolobolo tuli mu biro bya talukene ebi yiringa krize nero chikale kiro kuti muyanga bya krize ikayo krize bwana rokumbi mundu na erate enaka sana chikale kiro kuti no mwase mungulere ho wetu mahekyo kubendo na mabe heka imwe ya ulia bahulikiriri munagwire ngata wanza na shima abanyahandikira ma message muna tasomawo abya manene ngande wanzokono ilwe deni yenyu nilwe nene yomo bahulikiriri na yomurenge anaberengaga nire lakini ninuwene tu sibu ambu nitro hire. Kapuru kakabia nga kanena aje. Mena wabundi yehe tu kundi niwanzire. Kumbena shababwira. Ono muhande katia. Ati papa honorable. Niko mangina. Pima niambia bei ya matela. Ya kusaka rante kama ningapi. Erungalu na kusubiria. Isho beya setole ole rasho kumekro, lakini wahiko muave ningulo, narutuwa kuha matela wawo. Ebe ye tuyuwene, kandana matela tukale takabu ya miaka kumi shari ya tatanda, eu namo kesha kuo. Shari ya nga huduka, akabu ya miaka kumi, ye originale ya matela. Wakonde muhande katia, ati papa mweshimiwa, tunakupenda sana uku biakatu. Lakini na imwate ireheri ine nimero yore kwe ons. Ne ati kufika kwa kenava. Kama niko na ve dolare nda beba vetu. Ukeheka vye ve dolare. Hane pomade. Tutu kikuwe pomade ewa hekayo. Tunawuto kusikala euke hekayo. Au na mwanya hande kiraji ati. Na mie napenda ni yue radio. Oyo, inga nubura netitu, ewa siweshe vizite. Mdoka wanza yeleza nga nende, neruwa vizite. Aba resepsio, wakai wanuku radio moto. Ou nwanya handre kira, ahandre katinduwa bulambubi sare. Mwe watu yo chirega, uwe bulambubi sare. Ati ile iko duka yetu, ile duka ya kenabani yetu. Mule njono nazoya kurangureya, mwe watu nwe bulambubi sare. Yo chelega. Nerunga buaneti. Merisi chelega. Tugwira na bandi base. Bagororo mwa chenaba. Ogundi mwenye hande kirachi. Ati papa honorable Misisa Timote wa Kalambo. Mimi nina andika kutoka. kama ume mabalako na mimi ndafika tu mule makinaba mwa veningulo na mahurendre wase uroro machinaba tukiko hokuvendo tuuti okumehanda yoshi ya mauta na mapeta tondolawo wangana changa tondolawo na bera babura kumune griseline karote mune escala mune mulevendo binene iwo utuka ukara kitwa chingula emelango nerome ulotule mweno watunga kumbe waule chindu chikana ya ulaula kandi chebirita chikara kitu kuti asawule tumande omwachinaba bakikupokera aboshi abakana kwa mechende chino aboshi abakana ya uloro mwachinaba etuke bwatute muendele ya mutya ya uloro muduka yenyu deporte ikaba ni kumwaveni ngulo ayere mwevendo ebya bandu bakalagaku epamberse mami love na bera babura hanunga munde epamberse mami love epamberse best star iyo ne vendo bikawotika yabana ni here mbala rimbali yabana lakini nete ikaye mu mafarmasi ikaye no mumalima ikaye no kuma mumalimantasyo wabe kifarine hekana pambers uyatake yu muduka yao nitiebyo ne vendo bikawotika yesana nyimwa mawanze handika abobo munabwire na mabara muchachele tareta. Abanyachondro wabano mama handreka mbumberi si papa. Tuneho. Tunamuhumula. Na tuwenda lere sabre chihugo boholo bwingire. Kundi abandu banamu teseka kutsebo. Lakini tuwenda lere sabre chihugo. Tuwenda lere sabre nishukazi siku wetu. Wabebuke wasabere chihuo ewa yesabera kundi ewasabutu mungu nyitega yomushonzera.

0: okubindu tukaleta uheke wiya ulaya neruwa biwulia ewa kolakalikile ukishelebya omabe bomwa ka una muroro machinaba ukalangira shanjeme ine mubya mu maisha uko wawo ama milove best star e farine ngano bora ama tele dodoma ngukuna mwe publicity ikabuga hwe ha ukeko hai ama gutego ko kutiba muhai awo ko kutiba mungombe ama miligrame woshi tunaute kuwo ngabya ngasangala bando bakayagule biuta berichitya chetya ebitiko mayomundo wabe hakabawo biwa benga yuka bihire ku shumbiro tikale kitwa bwa tutinu yehe abando baya wuraho wakinaba na sozane nayo hakana wurera sozane mukohe ayuka laba matangazo mwenye yaho atinda inabere menya hano kuhocha hochere nero tukaba bora tu mwase muule tu kuma uta komo mezo ya kinaba inyobo si kwa jumla turangorere ho kubendo sozane tugurabwerane tuyawurira ho wakinaba omaveni ngulo numero 14 nabere babura hano nje muri kihe kahiduze na hingahe tukikuhahyo muri kihe kama karto mangahe tukikuhabyo muri kihe kama tela mangahe tukikuhawo na mawore ndia matela tuwete kwa kabuwe mieka 10 eshali ata tanda. Kundu wanganami kwa ula, iwa ula matela. Aka nabu kwa mwese, ama vihuduka. Neru, iwa masunga faida ya. Kumbi wa ule chindu china witi ya kagala. Kundi wabubu erusunga shofranga, ria vere kalakala. Chikara kitu wabata tere Dodoma. Endambi yenu nebangahe umumuyimu eyo abamari ambo netro tukiatuka kuroro machinaba endambi yenu inyomu tukwamire nebangahe abamari ambo edeporte umaveni ngulo hono ho wachinaba hatu namu ndabia tukaya 09 93 04 kenze 91 endambi yenu wamabi une tayari wamabi iulu wabere yana wandre mahautukia gorra handre hokumatela kumfano si mfano ni kwenene tulukutyo kumatela original wamabi iulu wabere tebwambo uya worere fashi fulani wamabi ndolo mukukutiye ngaluna ya worero wakenaba na makusaba wahande keshonza kano nine tayari riku repondre ono mahandika deja washinja womuwania ati papa koseye amanyeri ubukoseye se normal njini rikoseye kundenere emyaka neremo ngaongoza abantu ati kufika mule makinaba ndabeba blangiti isitule ya mablangiti mizumari tukawula ebindu bya alimentation omwaveni ngulo ni deporte ulaye ebindu bikawatika yomubere engozi amauta tukawatikaye tukare sevenu efarine niyereri niyeri kokuti mikati no mukati woko kuti bomungano bora womaveri yako wosulisha bikalwala uko butukalwala ewolwalama na baba ora muligolo mugolo na ile biko kapuru lakini na mavelama kunde mungali umukati woko kuti bumuchi omungano bora na berekala yani chikabwa kachete emezo ninguma yene ya chenaba eikaba nikumave ningulo na owo shigoshi eyuwenzirat akasha bya mpatro kumbe wawulero ho wachenaba omweni amabihika akiminyesho kumenanga kaluhaye nganashi omulango wachenaba kunde wa amara kina langera ke bakana ku mbinga buga ebe kabane ko mumezo ya kinaba omulie pambersi iwene karibo baba
1: inga baba
0: okumena wa masa wa manyo mu studio ngashima ba reception ba makwingiria